nit na kay bandiye force la o mani wolo bandiye ne koy sabali nit na kay zonye force na o mani wolo zon ne koy sabali nit na kay mo go fagala ye force na o mani wolo mo go fagala ay sabali nit na kay pede force na o mani wolo pede muso ne koy sabali nit na kay fatoye force na fatoya ibanaye ane toro fatoye.